0: Y31VI, wherever you are, on the iHeartRadio app.
1: This is PMN Language News. With PMN Samoa.
2: Ma loni sa ifo ilangi ma ma ma tafi il pa imal malo sa mo lo fa fonga tapo i mai mau te malawa ni tu la. Tano fa lava ma loni sa ifo maua ma le langi ma. Usi mai loni fa fonga i telefoni o le asolua so li mo me lua fe lus fulono a le lima te olitasi pi ai PMN i Aotearoa. Olo i Singapore malanga siasi al palimia le sunga Christopher Luxon ina o taunuu sa atalia fia fia al palimia o Singapore ya Lawrence Wong. Isi feilua inga fa apitoilu ni maota lea soa nafi ma olo malanga fa atasi mali minister o tupe ya Nicola Willis mali minister fa fa atawa inga ya Todd McClay. Moli saininga se mali inga fau mo sa palayo soa au ma isi olo ataua. Olo malanga fa atasi fo ele pale mia ma siwa enga ta ita i fa api sinisi e to alu esfulu iwa e awai ma fa amautu ni a vanoa fa inga duenga ma la topa anga i Singapore. Nsa unu ole fa atonu o tala fa avao ma lo ale Radio New Zealand ya Joe Moore e fa apea o Singapore o sipa anga ta awo tele le mo fa atawa inga ma New Zealand. Fa'ani ele pātia le New Zealand First, o se tau mawhinga le leile tanga i mamau i tūlanga tau whi malanga inga, lea fa'a lau i loa le vāinga fa'a upwai ele act. Ai peitai, na sāu nua le taita o New Zealand First, lea fionga vāwasa mānei o Winston Peter te fa'a pēa, o ia whainga fa'a vāe po o policies wa fa'a i loa mai, ele i tai tai pā i ele au tū o le mata upu. Ma ole atu ina atu ole na vaenga, se vaenga faa vae, se faa vae, si le atu ole na maua a maletala fia ngai. Ole manao le act, ia awane ia ngavaa tangata fau po o migrants, mai fafo, ia nato maua se eleni fio sani male maaloa mo se taimi e lima tausanga, ma ia toi faa fau pe mita fai ngaruenga i tausanga ta itasi. Sa unwole sunga va vasa mana yo Peters, ole itu tau fi mala inga, o se mta upu lea o loo faa i tete i ai tangata New Zealand. Na faa anir faa laptonga o le Prostate Cancer Foundation, o le iai se pol kalame faa lea tunu o siaki ele kanesa po le prostate cancer o tane, o le amafai o na faa sao i nai le telo so i fua, faa pia matupe ala malo. Tau sanga ta itasi e silia malifaa fe tane mau ele nei faa mai i Aotearoa, ma silia ele Fetu slau lima tfulu e mali li a wain. Olo o nau nau person e faa abtonga ya Danny Bedingfield na ia faa tu langa se tupe ele tala ole tupe po ole pate te ole nei tau sanga e amata sipol kalambe faa taitai na ia faa mama faina e uia taungatale faya ole siaki MRI a sili atu le taungatale tonga fitinga ole kanesa pe atuai ona maua ma e mau maua i fua i masoi fua. Na ye fatu sa le tu langa ipol kalami wal kane sa le susu ma le faata mo tina le wapa u ma walalo le afa iyo e ma li li wai. Na faani se tase ministasi ni ale national o suinga talua ine ale vaenga fa upfai o se tamo fainga le ina ia mawa mai le le lango lango le atunu u a oloma le fainga palo ta tele. Le vaiasa talua ina tuwa iai ele pale mia le na pa anga le malo so fa atasi lo na fao nga ina upu fai fa apolo kiki ina ua fa asalau ina ele ofisa Winston Peters ni imeli fa atatau ili tuulanga o New Zealand yos fa inga Amerika i Iran. Peitae ina fa alia ni taite ifono le national lea Simeon Brown e ui ina yeni fi eisi ya inga ai olo so longa le lei pea le nga lulue fa atasi ele malo so fa atasi. O le aso anafi na amata ili faa msidonga i Christchurch o se ali utuwa ia, ili faa olima le leo leo saatini sinia o Len Fleming in Nelson. Na mali o le aso o le tau sanga fau lua felusfu lima ina uofe to ai masta amali. Male tasi leo leo sinia o Adam Ramsey na matuati nga ina ili alama faa lavelave mafai yaiso na tautonga. Tolusful tolutau sangal matua o Hayden Taska na faafiti ona mori ya ngayono. E au fia ili fasio titangata, male taupule fasio titangata, male ave ta avale faatamala. Male tala faaiu, wafautua ina ili sa avia makomisina wa vanua tutusa po le Equal Employment Opportunities, le susunga sa unua mali e Dr. Karanina Sumeo, le pulengo company Pacifica po le Pacific Employers, ina ia awane ifa au ngasi seina, le winga mamalu male faa aloalo le aufa ingaruenga. onei saunoanga na tula i mai, ina ua maesfa ai unga whaamisinongo ngā ruenga po le Employment Court, e winga e le Business Trust, Pacific Business Trust, na mawesu e suenga, e le iamana ia ina tūlanga tau wanganua le Pasifika, e le taimi na whaamuta i ngā ruenga anisi o tangatafa i ngā ruenga i toalua. Na whautua ina e Dr. Sumeo, o wha ai unga whaapisi nisi e te tau ona manino ma wha aralungia i tangata whai ngā ruenga. Sa mo o telefona o line iaso manu te leina la tapu inga i inga pulea i Maria Makele Tatuu, soifua. 531 PI.

pe ko flipo motolalo mo ngongo atu si te koe ni ma me wa fe wa ni ma na e fraha e ata ha ka ma ta ta ko ia ki no fo fra to la hi ka kai ko e to la hi o no si la ni a una pe na to ko hi ki fo nu a mo migration ko me ale re ki fo nu a i e time da ta fo ki ko fo tu mai he fa i fa politikare ko ia e act hanga hi la fra nga nga fe ka wa ki ni mo hi ki fo nu a kawai mohono tuku hau i oi kau hiki whanua mai ko uhi ko e nau visa pia mo whakama ma whae whoki pia mo e lao ko ia ki he kau nofo o wa i he whakatotolo whakaka te mika na whakahoko me he university ko ia o Messi na tuku mai ai he palofesa malo lo ko ia ko Paul Spoonley ona pehe i he whakatotolo o kumahino me heni ko i peseti e taha ua ki he taha nima oi kakai oi whanua o kui ai hanau tokanga mo ho haa ki he kakai o kufolau mai mo tu uta mai ki he whanuani. Kana e pehehe palofesa maa lolo, o mahino ki ai, ko e kaveinga ia ko eni, e tupule kina mo to e lahiange ki he kaha u. Na ne pehefoki ko e lao whaka anganga ko eni, o kufotu u, e hoko ia ko hamea ke vahe vahe ai, a e whanua pe a ongo i e kina otoru ko e, o kutoki hufo o mai ki he whanuani, a e nau ki he. Ko tau situ atueni ki he aho whakamama ni lahi ko ia o e tau ataina o e whai o ngongo. Pe au kune whakamanatu mai ai a e mahino ko ia, a e mahu inga, a e whakahoko whatongia a e kau whai o ngongo i e society. Mo ene tokoni ko ia ki hono whatu o e mahu inga o ku whakamerino, whakatemo kalati pe a mo kano kato ki ha tangata. I he pasiki o gai fōki pia mo hoha a ia ki he taau whama amani lahi koe o ulawa ki ne wesia a e ngāhi kautaha ongo ongo. O kawai e atu uloa koe o e whatongia ki he ātakai he umo pōre. I ha amoa ku hoko fōki a e pōre pia mo hopo koe o whetaulaki mo i kautaha whai ongo ongo koe sa amoa observer ki ne whataha ia ia e pōre koe a ku hoko ki ha ngāhi fōtu utu whakapolitikare mo whakalao e whanua i he tau ata aina koe e whai o ngō ngō. Me i tonga o pehe fōke e kalafi mua laia, a e Palestinian Pacific Island News Association, ko e hala loa kua whanonga mai ai e whai o ngō ngō mo e nau tau ata aina. I he whakapolitikare koia i Nusila ni, kua whehu ia pe a porei a e tuu whakataha koia a Nusila, tau te whetu e ngahi mea nai hoko e wike kua osi. O ku hinga eni ki he longa a koia o ku hoko tupu me he mama ki tua ha whakamatala whekau aki pia moe tuu koia anu sila ki he tau a Iran pia moe United States of America. Ko e mea lahi fo ki eni he elawa ki ne ue sia ai a falala koia a kakai ki he pureanga lolo tonga pia koe tau te uwhiri fo ki eni. Ka i he taimi tatao na e pehe he sea ia ko miti kempeini ko ia Whai National ko Simeon Brown o ku osimahino a e fotu utu unga awe ia a National ki he te uwhiri ko o e tao ni. I he taimi tatao o ku ikai tu ia te ne ue sia ai a e te uwhiri o kufai. O ku tau unu unu atueni ki he momoko pe mo e liriu ko ia a e a pe a kufai a e tokanga ki he kakai ko ia o ku nau faa ahia a ngā tai ki he tau tai. I he wiki ku osi na e mate hai ha toko taha ia, i he mafuri ai waka na e iai, i he feitu ko ia ko Kaikoura Peninsula. Na hoko eni he toko naki o wiki ku osi, pe ko tuku mai ai he Coast Guard ia e nau ripoti, o mahino mai ko e toko whataha e nia ko mate meremo i he ta onipe. I he taimita tau o whai foki ai fie fia, he ngā aue ko ia ku whai he ko miti tonga i Aokalani, o whau mai he taulanga u, mo e nau polokalama ako ki he alutahi, ke tokoni ki he ngahi tamai, pia moe whanau tangata kuna uo o tau tai i ngā tai. I kai ngā tahono toka ngai, ai waka, ai misini, pia moe siate folau ko ia, o e moe nau siate folau, kau kei foki pe moe fōunga hange ki he ui tokoni, moe ngahi tokateu ki ha alota amaki. Nai pehe e tapu wākai vea, moe whaifikau ko ia ko i whalameteisi, ko ena tau mua ki whalirei a estetistika ko ia o i kakaitonga, pe ke ua nā toi o ngona ha mate meremo. Whaasi pe me si poti, ko whaifai ange pe hawe ki he Fijian drua ia, a e kolosi ko ia na nau whata mai me he kohiri.
Ona ulawa wikuna I ae Highland uafa ki he tahafa he wiku osi. Ko e toe le vaenia ae timi ke fai ha saupulu te avutau te fito. Ko e toe le vaeni ke toe fai ha saupulu ae timi I he teu teu atu o e alunga ko ia ki he fainolo ke naukau he lau. Ko e reo kolo ko ia andrua iskeri rambitu. Ko ia nan hanga o avangi ae malukolo ko ia ae haileni o lawa ai ke tatao tu o ua. Pea o mai ai a endurua ke na wikuna a whinga tau. Ko ngatangai o ngō ko mai me he pia mentonga. 531 PI.

0: You're now listening to PMN UA.
1: Matai mafisi ki tului. Nā kai fai totongi. Mafisi moe muka muka. Koe sivi he hala fika vau hau, mai ke ki tau fi moe hau. Mai he kau mahala he ngā ngau kene sā. Ka mou e pua sivi hau, ti tau se sivi ua leo.
2: Whakamana tu ate whekau mahu inga nei, koe mga aho hanei kua lata ke moua hawa huki pui pui, ke lata mai mga hala makaliri tunga tonga ngau fulu. Whakamawhiise ke whakamau hia fuke mga aho nei. Mai ke ke moua ka eke ki whinatu ke kupianga hila, bookmyvaccine.nz, poke hawa matakau ni whaile veke ke te whekau malolo sino.
0: You're now listening to PMN UE.

Aia mā, ngā honei whakalawhala hia tika koe miliona Jackson mai hawa tau whānau, tau whānau tu pūna. Hawa i kitu koua, pia fōki moi. Hawa mga whāwa, lewa lewa fōki nā kai whawhiliveia ki he tolaini telefoni ki mau nei, kai ngalo ngalo e hawa leo, mana tuat fōki hatau tūla tu pūna ko nena tūli. Nā kua, nā toke i mui nei he tau mahino kwa mole. Kai whingita whakalahi atu kia koi mili mai hawa mga whawa tamakai hopi. Mai lelo lango nei ne ua tuai e tamaniwe, toa kai hopi ne ua tuai e tamaniwe mo.

0: You're now listening to PMNUS.
1: Ko fiamtoni mai ko Wellington ha viriviri ma moko moko. Pehea i na hokoma i ea fia finei o hi na lauka nei na nofe e motu ko niwi. He ma whana mi tā ki ka hokoma i ke motu nei. Tu e wakalere o i longwana i e makaliri mai mania nia he. He hana seno ha ko momoko e a fiafi. Fingita lahi atu fōki ki hatau tola tau whanau ne whanono o mai i Dunedin, ka le COC Nelson pia fōki mo tauranga mo hamalatoni. Tau whata ha kupu mo e ka fisa niwe.

Nei mana ko ke tuku a te tau ui a whanau, kia munui na hao a whanau, Lisa Kisiongo Mahani. Tuai ono ngu furu tau tau hao he aho nei, aho lima i a me. Mana ko ha hao a matakau a kapini. Ne whai ngahua tau se tau ngahua lalanga, mai tau ngahua tau tufunga ngahua lima, he tau aho ua. Mana ko am tōlu a takitaki, mai am tōlu a mtakau katoa a kapine, ke tuku atu e tau ui whakamunuina aho whanau, ge lātai mo koe ma Lisa Kisiongo Mahani. Kia munuina hao aho whanau, hanau e lealo longo, the night creepers, whakalofala hia tu tātu ge lātai mo koe ma Lisa Kisiongo Mahani.

Nauli mana ko ki tuku atu tau kala flahia di kama nena fines nail. Kama flahia di ko fina toi a evai va ki motu i ko Australia. Tau fai tapu ka mole mo ko liu mai. Fka ue ko mai ke ke filivaia ke he tau puhala telefoni ma nena a fini. Mai manako fō ki mga honi ki tuku atu tau ui whakam nui na aho whanau ge la tei mo koe ma tupou. Pou tongia, ne no fō atu ki kirikiri roa, ki amunui na hawa aho whanau, amuna ki kua mawhala mo i tau kaya fia whine kua tau se he hawa tau whanau, mo atu ki a Shenzhen. Ke la tei mo koe, he tuanga he hawa aho whanau. Pia fō ki, e tau ui whakam nui na aho whanau ge la tei mo i hadau tōru a mo tō whiwhina ia ko ia koe hata tōla pulo tunosi lona kumitau ki a munui na hau aho whanau ki a lātai mai aho nei. Muna ki ki a longa malonga tau aho fia fia ki a lātai mai hau a mui. Munui na tau aho whanau, anai ai venda siafa mai leo lona.

0: Rolong o mai fuki la E tau rolong o ne longa mai mau tolu Ko e rolong o a hai gamu Ko e rolong o a hai gamu
1: Tui ki tuku ate te whakara whanai ki kata tūla pūle pōnei Kono ono te mwanei ko hako mai te tu mga lili A mate te ke koho koho, a mate te ke mamahe ulu Pui pui hamu tūlu a tau senua mwanei ka o viko ke hamu tūla te whanga hoa Puke o viko ke he hamu tūla te whekau he tau aho Moe whamawhana fuki hata tūla te whanau fuki hako hako mai te tōmaka lili. Mō tōru ni whenonga mai he hatoutoro motu ko niwe. Mnu ina mō tōru a tau whenonga ko mai te mō tōru ki he motumaka lili a mōnei. Lata tau tōru heo atu ki he hatoutoro motu ko niwe ko vela vela mai te hai ki whamawhana hatoutoro tau sino. Hanei tō leo ko mea ki fōki ki e tātu ki whamawhana mai ha mō tōru a tau whenonga mai ki hatoutoro leo taonga koe PMN New Way.

0: ni mo no foi ki ka so fa na fe fe ha tuma na tuma je ko mana ko na ai ki fa ka so ka fo hingo ha ke last time my prime minister kai ki ko ha ko ki wala ia ka men ha o ki fili ki kai frau ki ko ai ko ha ko ai ki tu anga ia he to vili e ke pulia to sul tu ko te kai mo ni mga ha ni ki ko ai
1: tek foi foi ge hawa a kisianga ma mam ko e aqua a manatu ge hu huia e ko tu ko te lilifu ai mo na kai ni mo e do mo tu tu puna he hau he hal lahi e tau sevai ni on onward ki ai kai koe haka manatu ki huhu i hao e tunga ni lo tu ka hoke tofi ai tō mariku ka hoke tofi tuku hake e hingoa haku ke eke mo taha ukui po ke taha hingoa ke vili ai malolo e manuna tuanga malolo e sino malolo ke talia e tufi ka hoko mai ke au ni koe hako ki siamo frau eo ki ha tatole do matutupuna hako matutupuna haia do malolo hana mai hana do ngahua ai ni mai ngalo si frau eo mai haia forua do mene ia ni tapipa o gei hana do puhala ngahua hana folinga koe tangata manako motu tungana tu turu tangata manako ke lang matai e motu nei hatu turu ko niwi whakamore mole mai maam whai huhu whoki nā rai mongo ia e mongo whakapā ke liu whakiloa mai
0: Mita ke ma matai ko a hoka rai ke taonanga si ko a koe whoki ni ka ne tu mua he tau vili ke lātu me tono fua motu hato tūru. Tu guatu ni a koe mga honei ke whala mai to monatu whakahi kua au ka eke ko whai a koe tō whakause whakatu tālanga hato tūru a fifth nei.
1: Whoilei ke mga ho e koe huhu hau koe hei ngoa i tau ngā hua mea mana ki au ki tausi hako hoko dei kehe mga halai mo e kua koutu tuai ki he taha lilifu ki whai leo ke lata mo tau tangata ki whono ke puri ki hong fu mahiwa ko e ha kua tau manatu ku whitani e wholawhola tu tunga ni whai banga hau atu ki ha kua tau matkai nanga mo tau tangata ni whai ewa ewa atu ki ai ki whai whakatu talanga si koe haia ni ha kua tau malolo ki mau e tau malo i haku, ki whakutu tāla mo tau tangata, ki whanongonongo ki tau tangata, ki iloa e tau manako i tau tangata. Haku e haku tau manako ni talahau e au, e linga o tatai wharu mongo, wharu, kai wharu haku tau manako linga nakai o tatai mo tau manako tau tangata. Si koe haku tau mena ni tāpaki mau, tāpiki mau au ki ai, e haka do manatu e ki lata me lakanga fo nei haku mai longa ma ame do mata kupu kua longona ki ai e mahi tau tangata e koe tau momui hata tolu ko hoko ki manga hala nei lahi e mamafa ki tau tangata e nga hua e mutu nei hata tolu sitia ni he ki sia kai he mutu ne mutu ko ne nofa ia kai ai a ko to mau koloa to koloa ne fonga do tulai moni e ko ko it ko to u kala hite tia ni do malosino ko ha do tula a fali ko e fali nga ngao ai a ko longona te mana ko lamatai aia foki ke he aonga e to whanau me puhala ke oki mua he to whanau hatu tūru aia mana ko lang matai foki e

0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: If you feel number two for a fairly young to your Samoa, I'll tell putting a need to learn to know for number. My Lord is a former here. We see my Lord for a phone, telephone, nay, or a solulu. A zone or mail, who are fellows for Lono, and a lima to the Tassi PIPMN out to Roa. Ua tō ata mai fina ngalo lea tunu i fuafuanga fōu ale vāinga fa upfile act. Fa ati tau ni fa malo si o tū la fono tau fi malanga inga. E au fi aile tue fa afo i fa malo si o mai grants po o tangata fai mai e fa ia soli tū la fono mamafa. O li tutongi o lono tā lai lea so mō la tō visa fai ngā duenga le tū mau. Ma le fa atali le lima tau sanga o tā amafai lea o na mau se o swani ma le malo. E tali tonu le act o nei suinga e wha ata tau lea mi o tonu ma le tali atu. Pe i tae na wha aria le so opu ale pāti i a pām ti i pāma, whai mai o se awana le nei e toi wha afo i ele tali tonungo le tunuu i se whainga tala whea ngai mō whi maranga inga. Ua tānu sanga ina minisāra wa i whafo New Zealand le toi wha alelei o te unga mau fita fita mai le Pasifika o lo o tanumia i le Gaza. E tu se male tolu wafe onu se lau fitafita o lo teo po olango mau i le fanua tanu o le taua i le Gaza e au fie ima fitafita ni usile atu olua sifuli tolu. Ma fitafita mai le atu kuki o private kamati ma private arm tuta make. Watu la i mai le loto ti ngai le Pasifika ina walongo tala wa suatia neitu unga mau e fayeni olo pui pui. O le fina ngano wa wasa mana ya Winston Peters, ya toi teo teo fa alelei ia no fuanga, ia no fuanga pe a mabaye fi ese ese ya inga po le taua o loo ya inei isa sa etu tutonu. Na fa amata uina situ stale i tonga isa fana, ina woman fa asa lau se tale ya winga isa tangata na toi fa afo iatu mai au salia, o no mori anga fuana au fa asaina. O lo isu asu eina ileo leo le neifa ala vilevene ntupu le ofisa o le kelea publications inuku alofa ili sifunu lua asu taluwai. Nafa alia le pule o le ofisa ya teisa kokana zika o lea tangata na alimali mua mua le pole kalame le APC ma o lo iailo nafa mwe mwe faatu sala ala sifa inga faatu pufa ala vilevene mai Australia o le Comancheros i Tonga. O lea faatu vilevene uma fuwai le matata o le ufa inga aluenga ai olo o faatali se tali mai leo leo. Wa faaino esifo wa mai faaptomo fatunga o i Palmerston North wa matuaro fituina au onanga mo le faamaino le toto po le dialysis ili atunuu. O faa maumonga me eustari ma New Zealand o faa aliai wa sili atu le hafo etanga tu mamai olo o tonga fitia ili numera o le alfa inga aluenga. Ai mai se lamba i au kilani le wapa ili se lau lima sifunu pasene le mamafo nga aluenga. Na faali e Curtis Walker, o se tūlanga mātua whainga tā lea mo le au whainga ruenga mitanga tu mamai, mo o te tau waile whainga ruenga yaso e fitu o le vai yaso. Tu sa mana salau tōlus full masini o lo faale e tōnu ai New Zealand, pe a fua le tele o lo faao ngai Australia. Wa yesi tau mo whainga mālo si faao popole au whae o tanga te Pasifika, o lo ulu atu ele whaiva faale o leo. Pe i tae o lo yesi popolenga nei toyo, ese atu nei to mai mo Australia. Ile taimi nei e tusa male valu tesi male fitu po senio le masi anga o leo leo ni usila o tangata Pasifika. Ai tusa male to alima sifunu wa tofi fa inga ruenga i Australia. Na fa alia le pulo le Pacific Responsiveness ya Inspector Sila Fanga Sia Siaki le mautua le afa i tangata Pasifika o lo utu mau le nga ruenga mo le tele o tausanga. Male tala fa ai u. Na fa alia le minister o tunu i faful fa ma walalo yos fa inga fowu ili United Arab Emirates, masau no ai wasolia Iran le malienga le tau fia o le taua. Sao no wa wasa mana ya Winston Peters, o ne yoso fa inga ele fiso soani italu noanga mole fi le mu. Watoe fa mamafa in New Zealand mana umia o le tau fia o ne vevesi, patalu sangatu ya Iran, ina yu fa muamoni italu noanga fa apolikiki mo se vai fufotu mau. Na ia sa unua foi, o le nei fita wa inga, ele ma fai ona fo ia ni fanafanua po niwa alele tau, ele aini pailate. Sa moa, telefona, o le nei yaso, i inga pole Maria Makelita tuu, so i fua.
2: 531 PI, now on iHeart Radio.

0: This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Malamo la mare Hawaii ki pe malo le Tonga tope ko flip motulalo mo ngongo me Pacific Media Network a hopule lulu ko ni ono o me wa fe wa no. O ga e fa fu fu a ka lo fatala matangi e mala e ko ia o e unga nga we. Ko e tu unga ko o ku ia ia ta ma unga we he nga hi a honi e tolo nga tia ki fu fu loa. O hoko foki e ngahi nganga e huko ia i e hahake loto loto, kene toe fui fui atu e ia ke tolonga atu ae loa koe ni. E tu ua e maketi ki he ngā ue totongi, nai pehe he e lofa taramatangi ia. O kuna fua fua fua, e toki maanawa mo makapeha ke ae maketi ko ia ki he kau ngā ue totongi, fua fua fua ki he waafe ua fitu. Ikai ko ia pe, kakuna utui, e tu ma o pe foki pe mo e tu ua e vahe ngā ia i he toko taha kotoa pe. O kufai e tau a Amerika pe mo Iran, ka oku nofo e toko lahia o ki tau tolu, o mou moua i e tau ngahi ngā aue whaka aho mo e amanaki koe e ke i hokohoko atu pe ha pensini ke fai aki a e whefononga aki mo e whaka kato e ngahi whatongia. Ko e kua laka atua i e pare mia ia o Nusilani, ke kau i ha tala noa ke whapapau i he ikai uesia a e tau mo ui yanga maheni. O kutaki e he pare mea ha kurupu. Ko e toko lahi o ki nau tauluia ko e kau pisinisi mo ki nau taulu ko i kutaki he malae o e whakatau aki. Ko e nau fulau ki Singapore ke e whapapau i a e area pau i e whakatau aki mo i ngahi koloa mahu i ngā i he nofo ko i a kā i ngā. Nā pē he pare mea, Mr. Chris Luxon, nā ne osi a ahi atu ki he kautaha lolo ko i a Exxon Mobil pe o ki ai pē a e amanaki lerei. Lolotong ko ia, oku asia hiki hiki ia o e ngahi totongi ko ia ki he whefononga aki i Nusilani. Ko e waka ko ia o kulele i he wahaa o e ongo motula lahi o Nusilani, kua whakaha te nau hiki e nau tolia pe sete ni mawhaa, ai totongi o e ngahi mea lere whakomesiare ko e o kuheka ki ho nau waka. E koe whakamatala nei tuku mai nei pehe, o kia i e tuku hau whakamahi na ia, pea o kutana ki atu ia ki he totongi anga maheni. Kua toa hiki foki mo e nia pe kua kamata e ni me ane afi. O ku uhinga e tuku hau ko e ni ki he ngahi lori ko ia, o ku uta ia ngahi koloa ke he kehe, o kawa ia mea tokoni, koloa whare na fuanga, pe pehe foki mo e livestock. Nei pehe he CEO ko ia o e kautaha, a Dom Kolhase, o ku si mahino pe e ngahi tuku hau ia ko e ni, e tānaki atu ia kotoa ki he totongi ko ia a e koloa. Pe a singa e pe mo e whakatuputu pulangia a e totongi o koloa he ngahi ahoni. Na e kau mai fuke a minista ko ia ki he rail, Winston Peters, ki he tala noa, pe nani pehe o kuikai ko hawhatongia ia o i kau taha waka, ke nau whata whakalongolongo pe a mamafa o e koloa. Ka kupau ke tuku mai ka ki nau tolu na whakao ngā i a e ngā we. Kua hoko ai ki lau whakao ngā ngā ia na e whakotu umai e he whae whakapolitikare a act. Ke ta whoki ai e tokolahi ia me i hono popo i e whae koe ni. O kukau whoki e ngahi poini na e whakotu umai e he tā ki ia. A hono tīpota e koe ia e tokotaha mau mau lao. Kona tuku hau i tola e ono ki he aho a ki nau tolu koe o ku tāri visa whakataimi. Pea moha tau e nima, he ika i lawa ai, ai toko taha nofu whanua fo ou ia o whaka au ngai ai wins. Na e malu ipe e he act ia, a e nau whotu u a ke pe he e he taki, o ku hinga e whotu u ia ke fea ke toko taha kotoa pe, pe o ku kei fo ou mai ki he whanuani, pea ke tatau ai sistemi ia ke toko taha kotoa pe. Ka i he taimi tatau na e pe he e paruma ia, o ku mahu inga ke kei mau ai falala ai kakai. Ko Totongi Whakafoki he tokoni komisiona polisi mā lo ko ia ko Jevon McSkimming ai paanga e ni mangi au ko ia na ane whakao ngai ki Totongi aki ai ho tere lorotonga e ne nofu ai muhataha o kuikai ko honomari. Na e pehe he komisiona polisi lorotonga ia Richard Chambers ko osi Totongi Whakafoki mai e McSkimming zia ki he polisi ai paanga e ni mangi au. Na e pehe he komisiona o ne fifia kua whakalerei e Max Kimmings e maumau na ne hoko pe a whakatawange pe kua ne OCN. Me he potu ngā oe mo ui ko ia atonga kua tuku mai fuke a whakaha ia me he potu ngā oe mo ui atonga kua whapapaui kua ngahi keisi dengi eni e ni mango fulma a tolu. Kua e whamuimui taha kua toko tolu me whare mahaki ko ia i hapai ai whare mahaki Princess Fuspala. Ko e lahitaha o e ngahi keisi tengi, ko e tamai ki tangata ta o hongoful maa taha ki hongoful maa whaa. Pea kua whakotu o whoki moha tīmi ngā aueia, ke nau whakawhepaki mo tokoni atu ki hono tau i koia o e tengi. Frasi ko sipoti. Oktuai mo foi fetu hopoia he malai o e basketbolo. Ko Charles Ledger Walker. Na ne kawatu ki he fe auhi ko ia ai Connecticut Suns. Pe neongo na e foi ai timi ia. Ono fitu ke fitu hiva ai New York Liberty. Ka ko e asi ko ia ai foi fitu hopo ko ni. Ko Charles Foki me he feitu u Waikato. Pea o kukonga Maori, konga Haamoa, pemo konga Tonga. Pea koe fuafua fefine ia mei nusi lani kua whiri ke kawatu ki he WNBA a Amerika. Nga tā ngai ngongu koko mai makita tole a koe ni whataungbe ke mūmau a horerei. Whamarata tai pē tau porokalama pe moe pie men tonga kamata ia i he tolu e fiafi. O lere ai pē ki he maa ai aho pongpongi tuapure lulu. Ko flipa mutulalo tuafat.
0: All new Island Time.